0: ta primasi.
1: Ni tunani mana lokacin da kin fara gwadacin shawarma me kin ce?
2: Bari na dan gwada kaɗan.
1: Amma yanzu fa me kike so?
2: A ƙara min sausage, ƙara min kaza, hada da naman sa mai yawa, ƙara cream sosai yanda nake so, kuma a yi man guda biyu.
1: Haka ne, abubuwa da yawa da kike so a yau. Kin fara san su ne saboda kin gwada su. To me yasa kike jankafa wajen yin amfani da manhajar Jumia? Yi amfani da Jumia, zaki sota. Ki sayi miliyoyin kayayyaki masu araha cikin sauki daga duk inda kike. Kina da zaɓin biyan kuɗi idan an kawo miki kaya. Ki more daman mayar da kaya da samun

ruwana da kowa wallahi ba ruwana da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mun ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki can ta matse maka a karkashin matse matsinka